Sihlale kulumanele neshayi namustoki. Sipushi lokdram umfana kayo lala. Wola kalau. Awufaka amabili wemahlamini lapho. Sekufike thina sidlingezo soseza. Sekudlala ibhinqo silahlala ukho.

0: ke jeme ga te mong a ka ga net ala se pete pete ntse e phalla hantle mpa bona la ba so thuya le ga net a se ba dintsitse e hle ba dintsitse e hle zwana se teng ga net se teng ntse ga dinga ga le ntse tha ho ntse ga ga tropo le la hlala ka ntle ho tropo ba so thuya ya hai e hle se re ntse ya kwa ma khetla ga se tsam bona go poisa ho hlanong ho no go na ga le ba la lwa tala se pete pete o bona la le phamo e kholo a kholo ya pete pete o latela matsatsi a 50 ono bo ntse ga ne dishile ke na go ane ga nna bana ba dikolo wa sentse ba kena ke bona hanga ta ha ile bona wa sentse ba le teng ke mo botla go tsa bana ga phalo ya 50 e ba tla e phama ha holo ba nka go ba se bitsi bana ba tlela na min south one ka nne ti jola ga la nna ba kena ya mi se bitsi lo tswa ba ntse ba tla tsa malapeng ho sena city sa letho nka ba fa fela ga o kwa swa ke mfane se ya mtsimane ba bona na tala speedy pete ha se bitsi swa ke se lwalo empa le police le tla tala speedy pete mo swa ke se no ba tla ka go mela ba fitla mane di ka tlo ntse na tsentse ya mtsimane e ri tsa tsentse di tsentse tla ri tsaka bongata tse tsela ngona mono ya metse ka o fapana mme bana ba di shebe ba se bitsi bana ba tsela men south one ha ba ba theola ka le ntse thago mane ho tloa mpino kana le tsa hore bana bele ka o mong ha ba tla ba tamana se ba ka sene ba tla ba ile lo ga hona le pore sa tla ras pete pete ba tla ba ipa pisele di pa tlo tsentse mona ha bile ba tlo go mana na le pore sa tla ras pete pete o bona go le theola ba sotho mona na ko nyene re nge le ntse thago ha ngata ga ka tla bitsa ho mothabo o tla mona khawen cycle le se di go ni tsenye sena se thabo mo le tenga na le pore sa tla ras pete pete mona o bona go ba sotho ba feta hantle o wa di fitisa koloi tsena ha di fitla mona le kgalane kana le mapolisa a taolo a sepetifiti mono o bona go ga di fitisa o nka men south one ho ya kwana a matala le o di fitisa di diketsa se dikwe dikweng sa sa kwading sa kele sa kwading mme a fitla mona ke yo seis o na le lepolisa la taolo a sepetifiti dikato mono o bona go ba sotho bana ba gona ba feta hantle le tsona ditaso tsena tsa bona a di bua bana tsena iwa ke se ba ke tsena se di patlong tsena tse mmeli simona na bona mo ke mona te go ke bona go ntse ke di fitisa ke di fitisa se ba ke tsane se a mo tsene mo ma bana ta ra se tipe tanta se bitsa se ba ke se yo go ka khalane ke le tso tlhalose tsa go se ba ke tsa se re khalane ma bona ana se tipe tanta se bitsa le mana mo tsene ga se bitsa empa ma police a ta ra se tipe a tsantsela a kile taolo basotho ba sa isantsela na men south one ba ka ba shebe fela mapolisa a na taolo a sepetipeti ba ka ba kgaona le mabone a jalo ntle le mono ka tlhokomedisa basotho fela ka ne dilaka la fafafafata la e se agolo mme boemo ba tsela ya gone e leng sekontiri sena sa gone ba tla se le metsi mme ba ka ba ganne ka tsela eo ba sebaka se lekaneng dipakeng sa bona a ntse ba ganna mme banna ba tlhokomelwa go banna ba theotheolele lebelo bane jele nakong yane ba apply mariki tumana belo go ga ba tlo kgona ya mabobebe seo go jalo batla se le siba theetse abe mabone ke ana a ntho a laitilakeijalo yona ten a ne a ka thoko tsela mme mabone a jalo a laitile go ne o bontsha go le bona batla ba laete mabone a bona o bontsha go sofisetse le batla ba bona go bona kotsi e tla tala ka pelo bona ntle le molemong a ka tsoa a rena la e le kotsi e le nngwe ka ka go fang yona ke ileng ya ba teng mme ke sebetse ntle go lwalo jalo e ka ka e supang gore kile a ba lwana mantsiwa ka sheko go thulana makoloi kopa ona go thula ditaso tsena tsa gone kopa makoloi yana gone a swelelang ka ga tsela ka ne ntse setsamalanta sepedise ntse re le teng mong a ka feleletsa go bona a re tloa mona a tlabe se re taolong go sena kotsi ya letho
1: ka nnete e kutlwe ka re di otlhile na telefatsa dikgomo ntate ke leboile ga gole ba le mantsi ba tshwanelo fetseng le basebetsi mmo le wena
0: ke a leboa mongaka ka o tshwana le wena obeka
1: tanki ntate. All right, and that was our traffic update right here, man. And we're gonna be wrapping up this show right now. 10 minutes before we get to 6 o'clock. 10 minutes before we get to 6 o'clock, and we're gonna do this right now. 2121 998 622 0998, and come through, help us decide to wrap up this show. And this is song number one. This is a tiny song right here, man. This is tiny song, man. It's a good song.
2: It is.
1: A big Nas, a DJ Yo.

le ba setho ba batla ba ile mathela marara mesi ka khaiba majara fun ka mahika di khabane tsa moshweshwe ma para go ama di jotjela bana ba ngaurise e motswana tshwane bana ba tsariya tse bana ba khulma tsupa se chaba sa go bewa pele le go kiteka dilemo tse magolo a mabedi setšhaba se ba sotho se theilwe maane taba bosweng gorong wa kgotla Ultimate Radio le yona ga itheke morwalo re keteka ka mananeo a rona a ikgethileng selemong sena sa 2024 seo re bileng ka diketekang dilemo tse 18 Ultimate Radio e le karolo ya boithabiso ba gago ba letsatsi le letsatsi labone le leng le leng selemo sa gago sa Ultimate Radio se ka utlwisetsa mananeo a gago a letsatsi le letsatsi ka puo ya gago puo ya heno sesotho se mathemalodi go tloga ka gora ya botlhano goseng go fitlhela ngwana a tshaba kopola hore tsena di tla go wena la bone le leng le leng harabeke Ultimate Radio e nna ka letsa basotho botlhe dilemo tse magolo mabedi tsa katlego phunyeletso tswelopele bophelo bo botle le kgotso e tswa ngwana kgotso ga a lebaletsa kgotso dikgo